0: TV. Go TV. Love it.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan Close Up 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot zaku iya samu naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

0: Onye ozi Chineke anụ na-ekele gị.
1: Udo, udo.
0: Ọkanga.
1: Udo.
0: Ekwe Rebeka Igbo. Ota mmiri na-aya ebidogo dị gwuo egwu na-egwu na mmiri. Ota ọ na-awụ ọchị ugo na-anawara ndị eze, ọtị ọkụkọ tọrọ gụtọ na mmiri. Udiri dị ka ihe na-atọ m ụtọ. Anyị gwuchie egwu. Ihe anyị na-ewa ọkụkọ ndị wazo bịa kụziri ka anyị abịa mezie. Ota ka Chineke.
1: Ifuria na-agwa gị. O mezi ọgwa gị ihe mmadụ kwuru. Maka ọ na-ejiriri ọya achọ ebe ọya adabenye aka. Ifuria ada mba na asa kwuru oge ahụ.
2: Apụkwa n'ọdọ ọdọ nwanne m.
1: Ọdọ ọdọ. Amanụ m ya ọya sị. Ifuria ekwuru oge ahụ.
2: Ada mba na asa ọ nọkwa ya rị.
1: Ada mba na asa na ọya.
2: Ọ nọkwa ya. Onye ndị ipi n'ọnụ ụzọ anyị.
1: Ọ bụrụ onye ọbụla makwa ihe gbasara ịma na ngwa gị na ịbịa na ihe ọbụla ị na-ajụ dịka ihe ndị be anyị na Igbo jụba ụmụ nwaanyị ajụkwana ụmụ nwoke onwere nke anyị ma
2: onye ndị ipi n'ọnụ ụlọ
1: atụgoro m ihe ndị dọkịnta ihe ahụ
0: ebe
1: a mgbede ọma
2: anyị ekene Adambana ma ana m ajụkwa esesi Adambana asa ọ nọkwa ya rị
0: Dama amagrafi, ụda mụ na-ekwu na anọ m Zamfara Police Station. Na ukudogo Saro, ASP ka m bụ naanị.
2: Ị nọkwa
0: m? Allegedly.
2: Allegedly, nke oge nke ala
1: Allegedly
2: dị n'ime ya. Allegedly dị n'ime ya.
0: Agbụrụ m gị gaba ele onwe gị.
1: Ngwa kpọrọ anyị na ndịda.
0: Ọ gbara m na ndịda, gbara m na Police Station Nnewi ka anyị nọ na ndịda ahụ.
2: Mmiri mbụ azụrụ taa ka ihe ọ na-echetara gị ka ọ na-oruhu ebe ị nọ.
0: Abịagodu ọgwụgwọdụ nọ nke oriri maka ebido n'ụzọ anyị a ga-atachi n'ọta marụ ọrụ nyewo nwa mgbede na mgbede eze eri ụkwa isigodo ụkwa ndị ụkwanụ mmiri zoro ugbu a na ya ụ n'ọnụ ụlọ ka anọ nwee echi niile ebido kọwa nnukwu chi anyị na-ememe iti ya n'ala mana a na-eti ya bịa werechaa ihe Afrịka na ihe akwụ bịa wugide ya otu a mmiri zochi na-ekpochie ya aja bido kọwa ọkụmọka ihe awụ ka eji afọ nnukwu ji na ọka ọka agwana ya ahụ ihe ọ na-eweta aka ihe dị ka ngwụcha ọnwa na awụ na-abịa na ebido tara ya ya nkọkwa ngwere onye ọzọ kwukwe
1: na ọsị onye ọzọ kwukwe ha malụ ka ha si abụkọcha afa niile ha gwazie m omenala be anyị ego ụmụ nwanyị ka onwego nwoke kọwalụ gị ebe a na-ege nụkwa ụmụ nwaanyị na-akọrịrị gị ọ bụrụ ma nwoke nwoke amaghị omenala
2: kedu ihe na-apị n'ọnụ
1: chere dịka anụ m onu nwoke anụkwa m onu nwoke ngwa akwa ngwa gị n'ụmụ nwoke na biko kedu ihe bụ ihe a na-eme n'oge ugbu anyị nọ n'ime ya nene ọfụma
3: Ya
1: nọ ke

0: If Ronaldo na nwoke gwagwo nwanye gwagwo ha na ba we dere ogwo nwanye gworo le kale ole mbaro na
1: ba. Ima do nwokore ndi neji.
0: Ke nwoke bu mkpurukputu mkpu. Fruka nwoke si gbadi yeru.
1: Tenu owe ndi neji mmiri mbo aku. Mana ha kucha oburu na mmiri ezo ha osuso ozo. Ha na agwa ya mmiri. Nya mmiri je bidogoro na ndi no na akuku ulo. Oburu ndi nwere omi. Ehe. Ha si na omi na ikuru mmiri na wo ihe ndi ha kuru mgbe mmiri mbuzuru. Zoro ruo mgbe mmiri. Ezigbo mmiri ge.
0: Nwoke si gi na ada eje. Yeah, Emmanuel working as a DJ.
1: I'm not working. I'm not working as a DJ. Emmanuel working. I'm working. So I call you budget. Oh, you working? You gonna as DJs? Okay, my brother. I'm working. I know the best.
0: Oh, where get you to? You see, no more after working. We be a young one. DJ.
1: Onion. Oh yeah, no, no, you.
0: Okay, we'll go check on your okay, kade. Okay, for my best, I need put that. What my best? In under the no. Obro kwe tunya.
1: Bia ina atukwa nye ane dokinta jidega.
0: Wabwe ya kwente. Nka wukwa nka ana azana afa.
1: Aka maade kwa ya o. Ibu amaka.
0: Ibu amaka mwami
1: best.
0: Ntuogi integrity. Ntuogi.
1: Ibu amaka mwami best. Aka maade kwa ya. Onye no no no zo biko.
0: He?
2: Na alenda na asa. Ebu wale aye sigo si nala. Ula mla ya nista. Gindi mada arigwe no. Arigwe na no. Nepa. Onye na agwa na ana mmulo sa na mmugwa uta. Ai na akọ iga ji na ana si ji na ala. Were inye ma ihe azịza akwa akwu. Were wo ya nwa na ene ya wu na ene. Ana amapu ala ofuma. Si ya. Ya wu ndi mere mmiri. Mgbe do tu ha agbata ya mmiri. O wu na enwe mmiri. Si ga wu gide ya jara ki wu gide ya de ya ruo. O wu an mmiri zoro aga toshie ya. Ko onye na amọ mi nye mmeku. Sie na akọ ewu ji ọkụ efe. Onye mba na asa ama ga nwa n'olu ya si ale asiri mo di no di enwe ndi nwere ala ofa enwe ndi nwere ala ajota so ala ba ya ina ko ihe se bu ware so ama nne mme eku
0: all right o de mma ego
1: udo
0: ego ema na mgbe nwoke na akọ ji no nwa ina ebu pa wala abia no obi nwa ina ebutekwe nne mgbe ufodo
1: obodo obula ma ka ha si eme ihe na erere obodo mu wuri ka oga ha erere obodo gi
0: ye ga na erere obodo mu na abu na e ga anọ n'oba na ekeji e ki mari kesi ekeji n'oba
1: ama m kesi nna m na akota ji na ekeji n'oba nu obia kecha ya obia kpacha ya na bigodo zo kwasi ya ji ma egwutacha ya abia kwasi ya pochasi ya aja kwasi sia ya ihe ahihira ha na adicha ya na ahu abia were akwara bia kewe ema ya osisi ema ya cha osisi ana emu na oba oba aga aguta oba ji ole onye na aru tupu
0: iweza ba nu diji
1: iweza wa diji
0: ogiri gina gwa mi ya
1: na akpo ya eze eji abia gwa tacha ya abia ga kputa cha igu nku bia kpuo na oba kpucha ebe ahu ji ahu na ikpucha ya nne mbia kwa na mgbe ofo were onu ya bia dusacha na okpuru ebe ahu
0: ego
1: eh
0: ina eje zuru umu ihe na oba ego enwe emi na atọ mụtọ n'ọba ka ngwazi ego na atọ ego ego nwere ndị nka ha na
1: mbọ emecha nwere ndị
0: na na awusa na ndị na adị ka akara akara mkpụrụ ji
1: mkpụrụ ji
0: ndị ba na akpị agbafuru chuba emi ya ji akpị agbafuru chuba
1: esicha ya igba ya igba
0: pim tum ogba ogba pọso
1: e chọrọ ya je tụtụ
0: e wete mmanụ ego I wete mmanụ wete ose wete ogiri egwecha anya mmanụ ezegheleze enwere nke ego kwu ezegheleze
1: ezegheleze
0: ọgwa gwa mmanụ a na-alụ alụ nke gị abụ
1: mmanụ geregere
0: o geregere ehe mmanụ geregere
1: mmanụ ihu nkwụ
0: I were esuru ihe na o nwere ike ọ na-agbada gị n'aka nwa mpempe ogiri ndị a na-adị ni ego eje m ụlọ
1: sokata ya na ụtazị na nchụ
0: ego eje m ụlọ
1: onye ndị ipi n'ọnụ ụzọ
0: achala ugwu ụmụ agbara ụmụ nwanyị ihe unu na-aza n'afa atala ugwu ịkwụrụ ụgwọ kredit iji akpa anya ọ na-eme ka ijie n'ụgwọ nke ọ dịka ịkwụrụ ọkara ụgwọ ọ dịka anọ gị nwe obere nwe obere ihe akpọghachi anya azụ ekwentị agwara gị na-ego ihe ezizi na n'aka maka ekwentị na awụ mmadụ
1: na-agwara gị na ego ha n'aka
0: ego ọkwụrụ ọkara ụgwọ na kwụchara ụgwọ
1: o si n'ikuku
0: ọ ikuku ka ọwụ o dịka asị na mmiri zo n'oghori ha
1: achara ugwu ụmụ agbara
0: ọkwa nsị ya ji ebe mada ncha achabi bụ ndị bipụtara na obibi ọma ebe netwọkụ ada awụ na o jee ya na mada mami bes na-aza onye lụ na bankị na-eji aza dọkịnta
1: onye ndị ipi n'ọnụ ụzọ
0: I'm not going to be able to do it.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Ụfọdụ bụ ndị bank si na ha alụbago na ha abụrụgo dọkịnta.
1: Ha abụrụgo dọkịnta kwa.
0: Si gị tinyebere ihe n'afọ.
1: Chiregodu ụkọ gabụ nọọ madam chacha mụziri ezinne mụrụ best o ji wee si na ya bụzi dọkịnta ka onye bụ dọkịnta nwanna.
0: Ịma ọ na-azọbakaba ihe ọ bụ na o jere fụ ebe Lorita bi na first GRE. Ọ si na ya bi na GRE.
1: Ejibie.
0: Ona.
1: Onye na-eji ihe nwanna.
3: I think anyone may exert a daddy society in the table me safi.
4: Mohammed,
3: eh? Albert KD at water. I desire and dunkulin kayang aramashin giriki na roi kuya shigatukunya. I wa magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin, weke baka gajia ne da abinchi?
3: Tap, gajia pa chika chepa. Ay, sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

0: mata da maza muna nan cikin karin lokaci kuma Musa na nan yana jira order sa a cikin hakuri
1: yana bukatar sabon TV injin wanki keken jajiri kayan gyaran jiki da takalman wasan kwallo
2: dakata menene wannan tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu kika wani bugu an ga mai sauki an kawo masa kuma sun ci kwallo
3: wannan farin ciki ne ta iso
4: fasiya

wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai ya gira rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500